0: chair tu su nem sing wen da ra tu gu mang zam che ba ta cha jia pop gu su chou ro na ta zang bu jam yang sar wo su su de mi zhong
1: Namlinge, Ditani, Digigi, Zawahimbe, Nazu Namgu Choy Nang to Ditanki Kumshi Sangbukyawata, Lusimgi, Nedang Yatonan Cheba, Neda Chungchi Tudodo, Menchutan, Dakje Chiguni, Shinto Kechi. Ditani, Rengita, Kimzan, Chizojigi, Digitan, Jawatam Sub Yube, Tangme, Ditani Yatongjin Nanje, Nemi Tsiringi Swar, Rutu Gu, Mindu Shuyin. Singanam Zaw, Tamdi Lipdu, Tirinki, Nazu Panamanga Shibe, Tedoni Zendi, Shusam Dagashigin. Lezengi jukdu kubi lezengtir shukji kya byo nanggen ki pyo rangyo jo menze khan ki uchi ta mendun le suba yong. Dangan xin ki ngan zui tingdi lezengi din shu gondri omji danzi ta se la li ne lari ya nyungwi ne toja na shukyi omji la toja na. Leze, ma se ngaji par sumdu ngan zui lezeng la tugu nanggen ki kya chi senge lenge ke tuido du ngan zui lezeng se na war nyungwi ne toja si shukyi yin la. Lenge ne tingdi lezengi nangdun te yang gya kendo nanggui gongbu yin na pyon jo long tingin ti ligung ki APP. Churi dindi zhu feng yun xi bei la dao ka ba ge nian jie tuo ne tu ke rong du sai nan qiu ge zhe la churi dindi song an zui le zeng ge ning bu ku tu tan li zhi qin ne dong ge yue bei ki ne

0: 年轻人问票开天冷气偏重写的是别理财呢结巴的搞出去，俺理财做中书记八三七的人，天冷气偏重写的是别理财呢，跟七天多起来电梯训练，抗前勇敢去倾斜穷逼个观念，彻底纳入学人，彻底我说过没做空，天冷空气路过多对我最需要人呢。 别个的面层去面不脱毛的穿上西北天，脚不离苏里路边脱，皮去苏里边江巴塔的训练，天天说，米托人中去面具江面塔帕拉军人马娘巴拉，米托军去路去电边面层西金巴尼，我拿米国巴西金，接了启动国际军区通过老年松，跟七点多吉拉吉，苏里军系过年就帕拉江过错，塔帕拉过年，别个的面层。 军人没脱，军不赢。天涯，跟七点多吉拉尼，他的庄，聆听下两年敏感期，西人面前没些一百万些，特种，和林二爷、他当期，勇敢的警惕得救的，外面人员许下给军人把他，他庄忙追，就在错别，水军下边军人把他，现在转不播，别让军军迷的团结安全，别村民的一百姓。
1: 空气，别个面层去面到人中去，开着南边这边，明暗开拓八万万步月半南，马娘军军前行军。咸阳空气让培育了江边最深塔，团多多缺钱推出空白月菜节点，雨水空气来，人气汤新旧那年，培育个雨水空气马娘空白汤，人把拉出吃一天，吃了八千南元。
0: 勇敢去清洗地里，我们去路过榆林电信，说过了，明显开出个路过，先说一把，冬天几步下个人们也去，影响农学们些，先说多。第二，勇敢的芋头特别下降气温敏了，勇敢去这些那里么些，先说妈妈地里勇敢的藏着树下降气温，下地看见了地里，大把因素多，勇敢长期。
1: 几部下个地，米路东家忙不完呢，他若是阴险，他怕他军人马娘把他撵一百银。下地群别给这里，你们南托四月开学堂，七百南托出对外人家一年面吧。咸阳下水塘，杨总跟提醒，得有借了，明显给去年，顶着七岁一百斤。
2: 像嘛，原来的车的运输，各组罗难输赢。啊，不用一直理财，看到了，可别胡急，哪能装备个项目？哦，他听着建议呢，啊，马上以后啊，他在博尔的同兵啊，做个三千了，啊，他清白个项目，我听着就所有要的，他提高了，啊，具体解决意思。啊，等你他提高了做，啊，他们来不就去忙些的看的意思呢？但我做。 鱼提给切球汤，鱼提给汤，我们给卤煮。托马听的这么些那，他还没给我带回来，他运送的。但我做用卡的时候提给，帮上他，托马了，嗯，农民，你有你压他了，我来给他的这里，他运送的，他那压的，实际上就对，但我做这水饺了，饺子用卡时候的，他的就叫送我带回家里，他用的。
3: 我做下楼的，口袋做做久了，他农民没有呢。他是有白马线做到他了，啊，看那虫子做做的，看那虫子去哪里呀？去的了，没去，他这进的啥去？啊，他当我做下地吧，他平常邻居学校是个人，俺们那用卡学校是个要，他用卡帮钱呢。他那用卡给他，没多忙不接了，他的嘛，下地吧，给那个了。啊，他我做下楼口袋里那里，给那里，草嘛，啊，提去到了金州去到呢。
2: 农民里头说，他这里接了吃香的，用这个接的是他，他印度，我从第一看到了，他的青巴来炒的这个香的松软的，第一个就让拿了，他六个了，配方六个配方是对六个给拿了，配给拿了，南巴人吧要的，配药都南巴人吧，配药吧，听着这个他当时去过那，今年呢他不拿不没啥，今年呢他那拉不拉烧别个不听着都叫没啥，啊，听着这个六句的，搞是吧？听着这边呢，青巴的药不就抽个嘛的，听着这些呢，我做叔叔给拉别个嘛，青巴的零，青巴的零对，第一个拿了就让忙不，就搞要的。
1: yura mabu ta kani gogri sengu na togmar ta logi lugu ki fiye ta ma yagbo jik xeb jing xaqba zi ta zi sa du etani xebca chi ni ti cingba tu so gogri yori ta cingba tu so yungwe ki jiriyam na la yam mabu jik rom so gogri yori qimbo jik so gogri na qiongqiong jik so gogri na ta ma zik na nyi ki na so tomyao ki jimchan rao chi tani jik chao di etani ma tani fiye ta tizu ki jujia li chob gogri yori fiye ta tizu ki jujia li chob di li ki ta ti qingxia ta zi so yung du nga zo ta kongwe ki turiyam yori kongwe ki turiyam ta kandiyo jik chongri sina nga zo ta jir yungkar tsuwa zui tila jiriyam sinna da yir jik tarjuk dongli ki lukusul kumhi tinda hori ta yungkar ki ta pong togmar yungkar jansan ni taar yunga jik yindu tini ta mato rimjong ki marta yungdu nga zuk sacha la tang chenpo zori ayar tang siya jik ayar tang siya tira la ta jukbi ki lorju di yu ringbo ri di lorju di yu ringbo yi goyi ki jimsa handa ri san goyi na sacha ti ki kaab la yubi ki pong chan ti ki jachi mima mangso tan tunji yuba mima mangso ki ta kandan jinji yuba pen zui la zi kanda mreng tunji sa marwa tiki yoko la hajang zi yobi ka nabantan songwa jik re ma dobya tamah tiki jizu tiki kaab la zi kantor ki tu kaab tani jiyin song tu ba rukru siya ka hukab ta zawe chan na ta mewarwa tiki kaab la zi ya rukru si di na chuk shantao ki ta re ta yong ta yulong mambu ka ta tanda soba mambu ka ta tanda jik pa chok di lorju tanda yu dewe ka nang la ta yin jik meni nga su tiki xa ta hong kowe ki jimzan tanda jiri xa ta hong kowe ki jimzan tanda jiri sang go na ta zing ne nga su pa me ki yang me ki su xa be ki xa jik tang ni ni na nga su sa cha ti tu le zep de tu do me le tun chung tu jibo xa gar se yang da na do me ki ching xa nor yong ma se yang la sok ba meng tanda jiri yore ya yung kar pong chang ki ju le yar zep sar tu tani yungkar ki chakhyan nareng ri sato sacha xiandao ki taa machiwong ki yungkar ki chakhyan nareng ta hong tele la taan taan na draa tanda tidu jizong yin bitu draa tanda mambu chakhyo rwa tanda draa siyao ki tse xin rawa chi tanda zi mabu ba tabi taa tada yungkar ki chingxian nareng hong ta taa ten yin song tu te matizu la zi kanjong manjo china yagbo yaw ma re sewa tabi tanda ji yisu yoba zi chao song zang tanda nga zo ti xa te ki lor ju tala zi pa xa bi rao sina bi tanda ji chao bi tanda zi chao song tu tala tani chao me ki zi kanda lorju ki rintang yu sondu xa ta thong de na urpang towe ki taga rang ki yame kongma na ki nzeba ti yin sondu xa di yin jik meni nga zo tsuwa ti ki juu de kong ki yore ti yin sondu ta nga zo ki namju tar juu ti ki na la ta juu du ayar thang la juu za thang ayar ki lorju tina mambo yore ta tereng karzang nyen gol ki na la yang karzang za tini thong ta juu na ayar thang la juu thang ayar ta ji medan ta jang li pyor ki yokpa mi sirwa la sokba tini lorju mambo jen yoba ta ta mlo nyet je ki yarngu ni thar diwa ti rīpātō bē lōrgyū tōngtōng tāpi tēnī jī tsāwē chāna mārē tē yī sōng tū tā ngā tsō xiayi tē nā tī ngō nī tār tē wā ndō mē kī yū lān tīng kia nōr yōng mā sē yā tā ndō mē jī bō xiā kār sā rī lōrgyū tēnī jī yū rīng bō chāo tē yā tēnī jī rī tā xiā tē lā kār ndā sō yā kī qing bè kì xiā yīn bā lā tēnī tī kī nā lā mā lā sō yā tū nāmbā rīmbā yō lā chār jā kī chū tsū tē mā nāmbā rīmbā yō rā tē yī sōng tū chār jā kāo jī kī nā qing bā yā bō tēnī wū tī kī nā lā tā tōng chā lō lā tī tū njā tsā kā rō sā yā tsā kī yō jā nē yā bō tēnī sō sā rī tē ngō mē kī rī rī bā tī kī nā lā tā tōng pō chā kī tēnī yā jī jā pō chā kī yā nā xā jā nē nzē bō tēnī sō njā tēk sō tēnī lō rī jū rī nā jā qiñ bō rī nzē bō rā wā chē kāng tā ngō rī tū tī yā nā tā mati ngō kī tsē xā tsā hōngā tsāyam jī yā āng tāo yō bā tāng tsē tānti tsē mata mōn rāndā yēb tī nā yā ngō tā mō kār hāng kān tō tā mō mōn rāndā yīm nā ngō mō kār hāng kān tō tā mōn rāndā yīm nā trāp sī mā hāng kā rāng sē yā kā bēn nā yī tā tānti jī chā sōng rā tā yī sōng tū tā ngā tsō jī tsō kato lā tā huā kshā sā mōn rāng yō yā tānti jī xā jī rī jisu wakay taa tanayin karzang pungyar yagpo tanayiri xayin chukbik nalaa yaar chawa khanjaa ji yinnaa taa ka sukhchen ziju di yang taa song tu taa xiechen pingi ringne lan tongcha si ko saa taa tanayi di maa ngondong siyao ki lorju tanayi song tu taa ringne lan tongcha taa manaa la zinjok tanayi siyao jumzaa tala tanayi kubar rangyi ki naa taa tiik ko la xieb jan chawa zamla ko ni tanayi ngangzo ti to la maa gecha lagao rao chi tanayi ji xiong song ri tanayi song tu taa ngangzo xiai tiik naa la lorju ki to la za bai maangbo za ik taa tiik xiai tiik che chu ko la yong yeba kaxi za yore tiik yeba kandiyo yore sa gong taa xia xie garbo chi ba taa xia tiik xia tan tsingba garbo ri xia xiaxi karpo chiba te sidi ta tsingba maxi karpo yinba ta trabde li xiaxi karpo chiba te zekyo xiaxi karpo chiba te rongla gewaan jungbe taa sa ti xiaxi xiawari ta xiu ngobo xiba sidi ta li suar chak zi mirti ya ta ngobo chi chao yori ngobo ta hoxia ngobo chao de tu ta xiu ngobo chiba ta miju chuli rinbi taa zi lan chumar jiba ta lungti huaydan towe taa san li raada tini ta xiaxi la Don't a sort of you, but don't over Sergio no, the job and yaw you, but then you change it, don't it? Send it any time, Dora, the chitu to the Mambo, you, they were Jim Satanic, tea is on the Nazu Shata, Takoni, Tarjo, the Tazuka, the Zeb, they do, Yunkar Soviki, a Kumita Yang, tea met the Yunkar Sovik, Merida Zeta, you know, can you gauge in G, Sajo, can you coach in G, Saranahi, and Nazu Yunkar Kita, Mus, Ta Hamoti in G, Yunkar, that thing is on the Nazu Yinji, many, Ta Yunkarke, Hamote. Tarjok 这种情报的传递的呢，啊，也给个推理呢，这你们凑合着呢，自不要的。 되네 초 하드 되게 나 하드 되는 최초 지역 저기 전에 엄마 최초 땡기를 야치 되는 게 마티바 서요 요 말이 마 그것이 뒤 처마 사운드 로야 왔다 되네 나도 제조님 백 들라 다지 컨다 자다 처바 되네 몸부진 탑수 치고요라 탑수 치베 그 마시 토리나 님마 요바이나 테코 바샤트 링보 예선도 되네 가서 다 마음이 향 추로요라 되다 지금 직장에 되는 님마 가오터고요라 대신 되나 다 가서 디샤트를 치주 몸부 되는 데네 나도 유랭게 나다 베탑시도 되게 홍대역 기준사 텐데 제 차도 되네 가서 따르죠 티크가블라 학발 신도 다 잡라다 그 또는 뷰 Tene Jiranki Nala, Ta Jabju Jabala Sopater, Mambo Jiore, Tinola, Don't Busiata, Hajanki, Kanga Hint Chiaji, Rita, Rintan Yobaje, Titon Buti, Tula, Shat, Yinze Meni, Ta, Konru Yore, Lula Ku, Chatson Hondu, Ta Shat, Konku, Shat, Yinji Meni, Nazu Yungar, Jibo Shah, Dong, Chingha Norhonsa, Tata, Hong Yore, Ta Hong Dedu, Tanga Don Buter, Rizeli Yar, Don Mapu, Rizeli Mar, Ta Chair, Jugdu. Tene matapse yatan tene je yona yore maena te pi dala mchao ba ni chu tene yongzi de pe lu ju che de pa ba tene je yor tanga zu sa ja ma do ba sa ja xian dang le zhe xian de yong gen do ti ge don bi se ya te da ta te zhe chu da zu zu jiao ti lu ji zu ga la a zhe yong ge ran de zu wei ge jin ran la te ran ka zu xian na ta zu zu ge ko ga de zhe dang zhe xian de lu ju yu ling bo ne pa nian song ta yin na ta de yong ka jiang xi dar jiu se ya ta wo zu ta ya ta zu zhe ran le ju li ge lu ju yor la na ta da 我们这里的学校呢，这里教育，他教育个嘛些多了。他在俺做，俺也同我们这里的学校去拿了教呢。俺做啥子总去，有个大教去参加呢。养啥子，做俺也他他了，教个有嘞。大教教了，俺做下的他呢，没差没个下的空位个路上的，我就这里教的。我们个数据他蛮样空，比人家那时候这里教，他也说的。他俺做的军山三部就学用了呢。 托马尔琼啊，他那俄罗卡那用下的牙塔的吧，就他这牙就是呢，他当俺做啥家的，零提香噻，他用卡有效噻，提给多了，他反正他呢，没落有人把这个完了，慢慢把他的这点点啊，他写一段通情报道，这一情报在，有时候空气让侬叔叔给他搞，我说他。 到这部就重要的，听你讲了，晓得有认识。听你说的，你下一次嘛些他看着觉得那是清白了吧？真清白，他照顾的，我做他晓得他是个工作喜欢哪些的。听你讲你说的，我做下一次，他别就东西跟你懂得做，他觉得是那我做在那点就当既然他提出，你那专家讲别个提。 这时候对了，他非就钱不重要，用在他的家里。所以呢，我做作为可能南区，大把人去抽作为干部呢，他也看了呢，他们人当心都起了，还有他的公共好讲钱不要吧，偏你不上做不要吧，他的家有张，他天然可装的，皮鞋他家钱不要吧，我做张满一百，先给要个先到去拿了，他的家在呢。 현도 로션 남 지혜탑도이나 태소 공존도 니니나 남진 소외 쪽으로 티셔이트 공고 첨본도 없어 개이든 게 소외 유난 나라 런전전 니진 레건 그 가서 제 테라 제 데스 변경 제 잡총 테크디나 해이도 하장 통 첨보시네 되네 제스나 니 해이도 소식을 그 남바테 마르틴리게 니얼 코너를 통된 가서 마 랩총 테인송데 당 가서 해이도 로르주 유정보 인바 마세 베게 테처토 트렌 가서 해이 마보 요레다 다 사차 마보 절 해이 마보들이 다도 요레 예나 티크나라 최초도 페리 요베 해이 에다 저다스나 카히티 초 요지를 왔다 마도 베게 트게 요마레 타이나 가츠키 헤이테 르르주 요레라나 진타 요바 타니티 요레 스타팅 이송데 진타테 칸데티 고코르스나 트랭키초 확정 삼번 조토바 로바 공고 신도 치와 치초 메렉 토레나 헤이테 치주 돈 제보게 요바 대신에 가츠 타르차 친보 트니제 랑크사 메르도 현다크사 타르차 친보 트니 총용근도 스타테 네 콘도 타자 따르죠게 틀었다 회주 동그래서 그 김산한테 찌르에 생거나 나도 로주 그 진탄테 나도 따르죠게 로주테 타자 고미리니 휴양 추대와 나히 나도 샤이테 진탄테 나히 나도 마냐바 직과 직장 로주 링보 지소 토라 확장 사모 텐리제 요레스다 샤이데 타자 나도 소비 그 마히 그 주랑 그 추라 머라나 소소게 라세 만다하 치정 만다하 뼈제 만다하 더 용지대 바제레 마참에 그 소신 그 여러 나도 유효티 그 참에 토나치도 마참에 그 소리 여레 레디나 제는 라세리 제는 소소게 콘조르도 변조라 데니 샤이데 소조로데 데스데사 소탄 직과 직장이나 주바 트로로리 해 최정레 텐리제 라가 말이 지소 닝베 가르나 칭바처나 엄마 카지 제는 소아교월이 난 변조 열지 터자 미송도 다 칭바도 니 카본다 제 칭바도 역부 중국 엄마를 등이 송도 어 해이드데 데스마 총차고다 된다 카시 제월이 트렌 가서지 소토라 다요 열지 칭보 송데데 해이드 카지 거나 지 소야 그 철전라고 지든데 요데 당가 조소요리 양카게 트렌 가서 당자 발레라다 시서도 칭바 현 그 소셔비 예 잔센트는 스위도 당 양히라 소도 다 해차야다 드니게 회주 동도 대이나 저당가 조 시게 해이티가 마시데 토만닝 가서 르르주진다 요베 윤카르키 지포 샤가르스나 윤카르키 차샤나레 동게 이칭샤 노르효마스나 메이트르지 따야오레 다테지르스나 돈추마르케르고 클리샤니 텐 추마르케바테세오레 돈추마르케르오세오테 랭중베노 돈추마르케르오세요라 사티드니 타데베이나 다다 피체 롱오 둔자사 그진탄 요데바 텐리제레 다이나 도메레 타르가 조 사챨 잽세트 다튼 통친 본다 저시 샤이트 통어 잠지 윤카르 임바테 땡키 윤카르 임바 잠지 디 샤이트 콘서트 다디 저 트라세요 라 소바다 테네 메르현다 그 텔레진 통정스요 그 다와테 메바 아테네 지 조토로 확장 사모지 차도 요리 다 이르타 윤카르세요 테 기타 첨보 요베 그 본창시 레 제데이나 지소토로 확장 사모시 조네나 로르죽토라 타체 카타 따르죽 교티크나 샤이트 샬로 호타 통서 잠지 나소 지 조토라 마참이 그 통도 자데 티기냐든 존도 같은데 지 조토로 확장 야보든지 샤운다 우잠산 트니친도 Tengi songdu tangi ki xeayita manyab kongbi nyamba narso chene nga zo mreng di ki kumzuri, tere nga zo yulong di ki chee mambo ji yore, xeayita zan majaabi tatong rukbi chee kutane mambo yore. Ta pimei ki chee kutane na hajang kiyang jianxia pusam sobo tende yore. Jabla daibda lenghyob silindra da, ngola zilu silindra da, tene dipchang dipchang silindra da, lola sala sili sili mambo tende je nukhi yore. Ta yina mena, kondar jeba tsame ki hongju tene, ta xeayi tene jikyor ki tola nga zu yungar ki chakshan narin sinan da, yungar ki chingshan norhiyo ma sinan, ta tafi ju tongne hongku yore, se xeayi ki lorju te, kondar yu rinbo je, ta rindong rago je tende je ngongto yore. Ta karo, xeayi kashi je yore, ta chori na, yonze, lama ina lami ki chi si liang da yang zang zi kintal ki hong yang mambo ju yor wa jopa ina yang jopi ki tongra si yang la sok ba yang te rintang ku rana su su ki lor ju ki chi chu zi wa jir wa ina ngan su ki xe yi di ching xia nor xiong mi ki lor ju ki rintang ta kandir si na ngan su mi ju ni mi ju far tu ta su su ki zi ta yu zin tindri yin si yao ki xiamo te ngar ni ma nyang war zi tindri wa yu rinpo tindri pa ne te wa ta tindri chi chao song wa re se ten yin song du ta kong te ngi yar xiu yao ki nang tong zon ra si ku na lor ju tindri jian yin tindri ta ti ki nang la ta zang nga zong ayar tang ki lor ju di ki nang la tar jo yu rinpo zi jo wong ki ma xin to la ta yung kar ki chang xia na rin ta hong di ti ki par xie trap ju ki nāla nā, ā kārtāp kī nāpā tāna māmbō yā yō dēba. Tā tī kī nāla chō yī nā, nā kā māmbō tāna chabilī kī lūgzū yō rē. Tā chō chō nā mī tsā kā māmbō yō bī kī nā, nā bā chā xeab kōr, sōngbō yō yō yō, jāng kōr nōng, ā chē jā sīn tīng rū, ā sō rō wū, kōn chāb lā sōg bā, xē chā kī njīng rū sī yā, xē sōng, xē xā kī tō sōng sī rō lā sōg bā, tāni māmbō yā thār yō rē. Tā yōng tū, tā ngā tsū tī kī yōng kār kī chāk xā nā rīng sī nā, tā chīng xā nōr xiong mā tā sō jī hōng sōng tū. Tā kāntā māmbō yā kī hōng tū, tā nā dzē wā xī wā jī tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā

0: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ji lewe ke nyam nyong tenri je da tenri lorju yo res da tenri je re tenri da nga zo di ke ko la che par jian ke hyu ju ke nang dong ta kan ra re san ke na nga zo ching xia nor xiong ban de da mre xia ke na da ga na da tong qin bo ji che ge yo re de ji zo ti ke tu la da nga zo yung gar ma do be sa jia xian da ke ko na da nga zo yung gar san se ya te zhe ti du nga xi qin bo da zhe zhe yan tang qin bo tenri ji bong cha ji qiao song yin song de che zang cha me ge pong po ge ma re That has come down Yungarki Chashanari, Yungarki, Shaji Mato Beg, such a Shantali, Damata Sundra, which attended Beg, to thank a picture of Mosoina, a Tandor duty in a Tendrigi or Marilana, Pogi or Mari. Taking something as such a talk tola, Mariti Chi, Chu, also Tendit, Montepa, Tendit, Santi, Chalteva Res. At Anetang also, the Shaita, Tata, Tatane, Yurin Botanji Gnala. 나쪽 사자 모모제게 나라 텐데 다 제주 지용도 제주 지용도 되는 가서 제소 돌아 맞춤은 잔냐리 되네 좀더 혼초어른다 혼 맞춰서 요 말이 되면서도 처음에게 나쪽을 다티 해도 약보진도 나를 저 손 종로세 코를 저 손 종로세세요 너주 유진보 텐데 제 차서 난 대제를 생각하는 것도 제소 돌아야 다 온도 랑 삼나라 기보촌 생각하면 링네 휴하래 제네 나좀 미주게 샤이소로 텐데 제 대인
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: mangpo da zi mi ki chi ki me ki di na da du pi chen zebo yo ba tenze jia hua xiao sangpo xia tenze jia ngong hun toos da di lor ju te kuba rangi ki ta ko xio nang la zi ngong chi na da rin tang jian ka lor ju mangpo tenze jia yen yong me zang zi chen jik bo ta koran jik bo tenze jia cha sangpo jia pi jia xio tog ka me wa yin na maa wang qian dan nan bi ki nang la zi ku bi ki ta la zi gong ta si ya ta da bi jia yin tenze rong ki zi xie tu ta maa zi yi guwa ki jim zang ta kar zi san gu na nga zo tereng kar zang ta ta ji zog to la tenze maa tang tsang maa zi rong rong su su ku lor ju ri ring ni ku lor ju ri ring tang ku lor ju ri su su ki zi qie chu ku lor ju ri bar zi tang maa ji zog to la hua jang sang maa zi jok go gar yor wa ta yin na su su rong ni ki ring ni ta nubai qie xiong la dan ni zi xie zang qia tsang ki ta wa zi tenze zi zhaga maa ri ta maa zha tu ta qia tsang bo ta

Kanda long lakbe kanal son na ma nam chola man gbyo yo ba. Oi chu charbe kanal son ya di ne chu charba ta so yo nya zi ta ta ngo ka la ya ma po ba. Zom ne na long ta tu kanal la ya long ta zen ta ya wo zo ten de jab de de ta ya pyo ro yo me ba. Ni ma cha bo chu na zi bo yo ba tel ten ne ta nga zo le ka khanda je le ne cha chon khanda je son yin na ngo zo he de ta rin dang chen bon ro che ta de je cha de yo res ta yung gar ki ching ja no yo ma se ya de ta nga zo yung gar se ya de to ma go long de yar yong tu la yang yung gar se gi yo sa ma ri nga zo wa hyu kum re yin sa ri pe je wa hyu se du mu po tong le che tong le khir chan chup ji khna la tong wa chan chap se ya ki juli che somba war hyu parwa tar sa don mena ku ra ki cha se ala so ba ten de ku ju ba le mar chong so du war hyu chen ton ro sa ba che ya nga zong go do mi yu kar na ne ma yong de ba ten de ji sa re ten ne ko yar sa chan dra le yar zep sa du chu yu ka ne yong wa ni se nga yu kar na ne yong wa ni se du ma xian dang ne nga yu kar ne yong wa ni sa ba te ko ne ra sur cha cha ne nga zo le yong kar se ten de ji ye song ta be re ta yin song de ton mar do mi le yong wa ta chu ba me wa ten de ji yin song nga zo ke xia yin de ta jir ta do mi le tar de ba ji re re de na nga zo sa chan di ki to la tar cha che ba ta sa chan di ki to la nga zo ti xia yin de ta zi kum xin ra wo chi cha ne yu sacha kanyi ki jinji xialu kota yu jinji sewa na xialu kota to ti haam tenraji hongtang dedu yu teriri ta xia tenraji hongtang dedu sacha teriri ta sewa dedu kecha tenma tope ke xintao ke ngurdu sewa la soba tenri yo marwa tenra karzo chiyo na sacha kanyi tsama xing marwa ta shenwe chenka nalko dedu mengje tongna ma tope ma tsama rangka poge che te jirtan sewe chan na takta hongko yo mara ten nangxin ke tatong sokhya hongko yo re la na ta xialu dra manda tenri jangcha hongko yo namo chiyo na patro da drama da do da ta nga zo ngo ma na tin mare so ba re la lu zo re da kum hi re tin re la so wa jie tang re da yu su su ge hong ju da ran su su da da re ma do pe ge e tin ji so yo ma ta na ka zo ji zo to la ta ta ma da nya re ji re hong ge yo re wa ta tin ni char ja yo yo bu song san de qing ao ge mi xi se yo ji yong me de wa ta yin na ta da nga zo ti ge na la yong gar ge xia yi de nga zo dar jiu da zu ka bla ta nga zo xia yi de mon bo mon ge ta ta jir tang lor jun rao chi qin po ri song zam li kubar rani ki san ma tani qiang wang gandaw la na tani jia maang pa so top de pa bi to ba yin na jir tang yu long kum xin ta tato jiang wang ngon mi ki zor jun ri mreg ki kum xin ri so che ju ta pi jia ngon wang la kubar rani sa jiang ki sam xiong rao chi qin po tani rao wang gandaw os tani xio ya ni tani xin tu ta nga zo dar jiu ta yu ring bo ka hoka tani jia ki na la wang yang che ju xian da man ra wi che ju maang po ji yore ta tari ji lor ju tari ri toki yi go na yon tata xa di go la ma la tar ju go la ma te son na yag bu xiu ju mewa tari ji rin do lak par xin tu xie chab ju ku lor ju ta tato xo na ngom sar jian ta tari zu zor ju xian da man ra wa tari yo ri yi na tari ta ka zi ka psa ha pi ka tam de nga zu xia yi ti go la ri di du xia yi ti ku lor ju ta na lor ju yu ring bo yin ba ta tata na tar zo yo ba ngom ni lor ju yu ring bo la ten na xia yi ta la pen ring ngom se to bo yo ba tari la zi tu 操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操操
ཁྱི Gunkik

0: Da kya chi chu chi chi, da wa sum da nima kya chi ba de du ri, da kya chi gup chu nga, da wa gu da nima ni si nga nga du si chi du ri si chi chi. An da nga zu ya la ya ima na, da du si gok chu kya bia ima na, da khumbu kya bia ima na, da di ya ka nga mi kya chi du nga, da di chan yom che bia na, da wa chu lu bu di ya zok zo si chi de, da wa du ne bu di ya nga si kar du lan tu, da wa kya da nima nga si wa ne bu gok chu kya, da di chan yom kya nga chi na, kya chi gup chu bu di ya ka nga, dinde ge kharsu re dinde chetu re sung dwa an din lo le da yang gya chi xi zi jing zu bu kha xie yang guo zhi jie ge tu ge jie me ge nian zhe yo re yang di gang ge du xie ne na zhe yo re si guo ma ren di ya gun de ge yang bu kha xie gya chi xi zi jie en zhe si di ta re guo zhi me ge ba an din lo le xia xiam ne dang zu da wo sa zhe tu ne da wo sung bu bu zu yin ne gun de yin bu guo ya ge ya min le da ya ge mu ge ya gang la ge en zhe da gang la du gudu sama khare chan yum je je gu ru wan
1: ji ji
0: na lo nien de kha ro re sen bu kha se be go ma de s ge lu du s yu je de de nien de na kha se yin bu na gang bu ji lak bu ji ju go du s pe ju dan da kha su ru gu jo dan je de nin bo pe ju ma da ma che na sa wo sum li le bi ne bu kha se yin bu na mi le de mi don le ya wo ji je ma de che ya bu kha se yin bu na de chue tin da de ju du bu be cha ku cha je de ya kha se yin bu na be nyal ko le che je de de ya de na sin chu ya da wo le da wo nda ngan zu sa zhe ne da wo sum gu bo ru gi nian de ji ri zong da da wo xi ne da wo chu bo ru ni yin bu di da ngam gyu ngan zu a lo ge bi ya yin bu na zha ya la bu nde su su ka re zhang guo dun le nde se la bu pa zu du se ni bo ri zhe de du se ni bo chang zhe de de ru ba
1: ji ji
0: su su du ba le jia la ju ya ge me ge ya an du se ke du lan tu ya du se de tu ya an zhe ji qi tu ru ba da
1: ji ji
0: nian de ge zhe su re se ne da da wo chu li ne ne su su du se a lo ge me tu jie lakpe zumu di yinbi nele pe nalol pe shibche duje de lakpe chigi nje stik dus lakpe kache zune chig pe dus lakpe pe zumu dus nal gum je de de ya nje dawo chulu yinbi ne kare zok zo che che yao che che de mu tu ya da di nyen de jiri duwan dinje bu yinbi ne bu nye ba du pame tona nan je de ba la menga ka da du ba la da nyen de yue be shu go kina gang ga na zhe ri su go ma ri kina ha mo go gu du su ba yin ji min ji de ya to na zhe nan je du su dak je le pe ya di ke chen bu chi ri shan
1: nas din je ni zu mai na am zhe la ge da zo di ne bu go ya du su tu yun ki yi da qi bu xian ta ma zhe wei wang zhe ke chu shu ne mi du ya men de qi lu qi dai na zhe ki xie dai na zhe din je dak da ma de be ge bu ya ni ba du tu do du men ga li ya pe je ye ni ken de xi men tie li ya dak je na mi ne ya guo shi guo shi ba le
0: ji ne
1: mei bi ni ya shui ta yue bi ne ge na zu me de mu ne chung duo ne xie qian yin ne na zi de ya le ti qin be dak je ji yuan yan tan tang de xi men ju tie li ne le ta ma zha si ne mi du ya men ne ngue li ya men ju tu jie ne cha ki tu ya li ne le pian duo yu bi de xi shi ba le
0: 是想到底是想不过可能旁边都是年的的从就什么不怕么感谢给到不过的看着年的的那我是没这不切入情节查主的是很多感谢没不感谢不讲解下是吧不过这到叔叔不过老婆前面用过就什么呀不过的要跟民族可立个立都查主的时间到底其实什么迎接民族洗澡姐姐洗过呀到俺们开始年的月份呢来给他
1: 对呀，明个看亲戚，俺这即使过呀的开钱不收这些呢。那是，顶这印度子办呢，他退休呢，家己先做做穿呢，他躺在先个那做，怕么穿呢？出国，当然做退休去，其他几路干呢，的士达达嘛，带回去不了呀。你把土一身拿过来，他可是呢，他开起码的三三个顶这个老马开吧呢，退休了呀，免去那样谈退休了呀，大家能够成功学呀，顶这钱，顶那样那做空了呀，他俺们这个说呢说。 王者内的当然就那个没几个忙不谈，但顶着需要的呢，当然就天天去那些那老吃下边的嘞。七百王者内的做顶着是谁呀？印度怎么呢？七百王者内的，别给刷日币，我那吃下边呢，也免去其他记录，跟着这就难了。
0: 다 두스르 샹자고 주 집에 왕제 내디 먼저 자가기 내다 디 소스 가블리 개베 룽규에 제 지민르도 원
1: 나스
0: 자가기 내디다 레벨레 중에다 꺄마 우견로 숨네 꺄마 요므라 디단 제 룽조 규에 소스 가블리 내기미 안디 미나 난 난저 튜네데 저거다 응아 저 레규 응아 저 커미 요라 소버 안데디 체 치 치즈는 샤샤므나 셔르 셔르 추규라 소버 제웨 안 먼저 장바 보 kamba, xiawa, jingba, nchegi ta duksa kandzelubre.

ཡར་ཅིག་ཏར་ཅུ་ཏོང་ལེགས་ལུགས་སུར་ཁམ་ཅིག་ཐན་རོ་རེ་ཐ་ཡུང་ཁར་ཁེ་ཏ་པོ་ཐོག་མར་ཡུང་ཁར་ཅན་ཚན་ནི་ཐ་རོ་ང་ཅིག་ཡིན་དུ་ཐན་ནི་ཐ་མ་ཏོ་རིམ་ཅོང་ཁ་མ་ཐ་ང་དུ་ང་ཅུ་སྐྱ་ཅ་ལ་ཐང་ཆེན་པོ་ཟོ་རེ་ཨ་ཡར་ཐང་སེ་ཡ་ཨ་ཡར་ཐང་སེ་ཡ་ཐ་རལ་ཏ་ཅུ་པེ་ཁ་ལོར་ཅུ་ཏི་ཡུ་རིང་པོ་རེ་ད
la ce kantor ke tuka tan di yin son tu ba ru ru se yo ge ho kap te zwe chan de ta me wa la ti ka la ce ya ru ru se de na chu xian dao ke ta de ta yong de yu long mang bu ge ta tan de cuo bang mang bu ge ta tan de je ba jiu de lu ju tan de yo de ke na la ta yin jing men ying a zu ti ge xia de hong ge ge jun san tan de je de xia de hong ge ge jun san de je de san go na ta zai ne nga zu pan me ge yang me ge su xia be ge xia jie ta ni ni na nga zu sa cha ti tu le zai de du do me le tun chung du ji bo xia ge se yao da do me qing xia nuo yong ma se yao la su ba me tan de je yo le ya yong ha pongsang ki ju le ya zai zai du ten yungkar ki chakhyan naren ri se tu saja hyandao ki ta mechiyong ki yungkar ki chakhyan naren ta hong tele la tan ton na dra tanda tidu chi zonyi bitu dra tanda mambu chakhyo rwa tanda dra se yao ki cikhin rwa chi tanda zi mabu ba tabi ta tada yungkar ki chinkhyan naren hong ta ta ten yin son tu ta matzo la kanjong manjo china yagbo yaw ma re se wa tabi tanda ji yisu yobba zi chao song zang tanda nga zo ti xia te ki lor ju tala zi pa xia bei rinda wa sena bei tanda ji chao bei tanda zi chao song tu tala tani cao mei ki zi kanda lorju ki rintang yu sondu xia ta tong de na unpang tobe ki taga rang ki yame koma na ki nzeba ti yin sondu xia ti yin jik me nyi nga zo tsoba ti ki juu de kong ki yore ti yin sondu ta nga zo ki namju tar juu ti ki na la ta juu du ayar tang la juu za tang ayar ki lorju tina mambo yore ta tereng karzan nyan gol ki na la yang karzan zar tini tong ta ta juu na ayar tang la juu tang ayar ta ji me dan ta jang li pyor ki yok pa mi sirwa la sok ba tini lorju mambo jie yu ba ta ta mlo nyet jie ki yarngu ni tar di ba ti lorju tong tong tabi tini ji zawe chan ma re ta yin son du ta nga zo xia yi ti na ti ngon ni tar di ba do me ki yu lan ching kya nor yong ma se ya da do me jibo xia gar sar lorju tini ji yu ring bo chao de ya tini ji re ta xia ti la karanda suya ki ching bi ki xia yin ba la tini ti ki na la ma lak so yag du namba rin ba yu la char jia ki chup su de ma namba rin ba yo ra ta yin son du char jia kao ji ki na ching ba yag bo tini u ti ki na la ta dong chalo la ti du njak zi gar wo se ya zi ki yo da ni yagpo tante soo sari, te ngome ki re rwa, ti ki naa la tatung pochang ki tante ya nji jia, pochang ki ya naa xia jia ne, nzebo tante soo, nja trik soo, tante lor ju rin tante qinpo rin, nzebo nra wache, kandang lor du di ye na, ta maji ngoki zi, xia zi hong zan ji, ya antao yo ba tang zi, tante zi, mada man dranda yeb di na, ya ngo ta mokar hong gan to, ta ma won dranda yim na, ngo mokar hong gan to, ta won dranda yim na, drap sima hong gan rin, se yo ka ben na yi, ta tante ji chao song ra, tante yin song du, ta nga zo, ji tso kato la, ta huak xia sa mong dan yo ya, tante ji xia ji ri, ji tso ki ta, tante kar zang, pong jo ri yakbo tante ri, xia yin zhok bi ki na la, ya, cha wa kan zha ji yin na, tang ki sok chen, zi ju di yang ta song du, ta, xie jeng ping ki, rīngnē lān tōngchā sī kō sā tā tāndī jā mā ngōngdōng sī yā kī lōr jū tāndī jī sōng tū tā rīngnē lān tōngchā tā mā nā lī zhīn jōg tāndī sī yā jūm sā tā lī tāndī kū bā rāñī kī nā tā tī kī kō lā xiab jāng chā bā zhāb nō kō nī tāndī ngā zō tī tō lā mā kē chā lā gā rā wā chī tāndī jī xiong sōng rī tāndī yī sōng tū xiaxi karpo chiwa te sidu ta tsingpa maaxi karpo yinpa ta trabdele xiaxi karpo chiwa te zekyo xiaxi karpo chiwa te rongla gewaan jungbe taa sa ti xiaxi xiwa re taa xiu ngobo xiwa sidu taa ni suar chak zi mirti yaa ta ngobo chi chao yo re ngobo ta hujan ngobo chao de tu taa xiu ngobo chiwa ta miju chuli rinwe taa zi lan chumar chiwa ta lungti huaydan towe taa san li raa tini taa xiaxi la tong la sor xiu yo ba ta tang chawa sar chi nong yi taa jab la nyaa xiu yo ba ta nyaa nyaa wa chan chi tong yi taa
mambo zali xeyi mambo tani tardo yore. Yena tingi kena la checho tang penri yobik xeyi. Ta kertan si na kaxi jir chu yojiriwa ta mato zayi tiga zangki yomari. Ta yena nga tsuki xeyi ta lorju yore la na rintan yoba tani ji yore. Se ta tingi zondi rintan ta kanta jingo ongkori si na tereng kitsu fakchal sambon jo toba drogba la gongko xindu chiwa kitsu mreng tole na xeyi ta checho tang zibo yoba. Te xindu nga tsu tarjab chimbo tani ji rong kisa megdu xindak kisa la tarjab chimbo tani chong yong kanda osa. Ta ta ngay kondo ta za tarjo ki tui la ta za pechu tong kuri sayo ki jimzaan ta jiraya sanko na nga tsu loju ki zintan ta nga tsu tarjo ki loju ta ta za ngomi rindu xio yang chu dewa nang xin nga tsu xayi ta zintan ta nang xin nga tsu ta ma nyan pa jikpa jikchang loju rinpo jitso to la huak chang samu tani jay yoraya sa ta xayi ta za nga tsu sobe ka maa xe ki juraan ka chu la mi rang rang su su ki lakse manra ha chi chang manra ha pyo tse manra ha ta yongzi di ba jay re mi tsame ka so xing yoraya nga tsu yu xio ti ka tsame tona chi tu mi tsame ka so xing yoraya re di na zay na lakse re zay na su su ki kuan jor da bian jor la dani xayi ta so chong ta desi desa so tang jikpa jikchang ina jiba chublo re xayi chi chang re tani jay raga ma re jitso nyingbe kaabla na chingba chor na yong ma kaji zay lan tsua jo wari lan bian jor yar ji tazan me song tu ta chingba ta ni kakbo nra jay zay chingba ta yagba chungka yaw maari, ten yin song tu, an xayi ta ti ti isi ma chong chakwa tabi ten ra kaxi ji wari. Tren karzon ji zo to la, ta yang yer ji chenpo song ti ti, xayi ta kazi go na tizi soya ki cher jen ra wachi ten ri yu tu, ta nga zu sog yori. Yang ka jen ki, tren karzon ta nga za pa le la tab si sar tu, chingba xayang su xa wabi jen zang ten ri si tu ten ki, yang xe ra so tu, ta xe cha wang da, ten ri ji fi ju tong lo. Ten yin na, jer ta nga zu xayi ti ka ma xe te, to ma nga zu, lor ju jin dang yobi yung kar ki jipo xa gar sin na, yung kar ki chak xa na rin, don ki iching xa nor xiong ma sin na, meng ten ri ji ta ya wari. Ta ta jir sin na, don chumar jir wu ki li xa yi, ten chumar jen ba ti say wari, don chumar jir wu sayo ta, leng chung bi na, don chumar jir wu sayo yor wa. Sa ti du ni tar di wa yi na, ta ta pe che lo ngo dun ja sa ki jin dang yo de ba ten ri ji ri, ta yi na, do me li tar nga zo sa cha li zayb sa tu, ta ten tong qin bon ra zi si, xa yi ta di tong zang ji yung kar yin ba ta, ki yung ka ro yin ba zang jian di xia yi te hong sa tu ta di zi zha ci yao la so ba ta ten ni mre xian da ke tel zi tong qiong si yao ke da wa te me ba ten ni zi ji zho to la huak jiao sa mo ji qiao to yao ri ta jir tang yung kar si yao te ki zha qin bon yao be ke bong chang xie ri ri de yin na ji zho to la huak jiao sa mo xie jiao ni na lor ju ki to la ta zi ka ta dar ju jiao ti ki na li xia yi te xia lo ho ta ta hong sa la zang jian nga zho zi ji zho to la ma cao me ke tong do wa zi ta ti ki niam ten zhong do wa ten ri ji 조토라 화자 야보튼데 샹다오 잠산 튼이친도 땡이송도 당에기 샤이도 마냐 콤비냐바 나르소체네 나조 머랭디기 금조리 드레 나조 유롱디기 체 마보지 요레 샤이도 짜마자베 다도 로베 체고트네 마보 요레 다 범에기 체고트네 나 하장게 견자 포섬 소보튼데 요레 jāblā tēyab tā lēngkhyōb sīlīn rātā, gōla tsīlū sīlīn rātā, tēnē tēpchēn tēpchōng sīlīn rātā, lōla sālā sīlī sīlīn māmbā tēnē jē dōkhi yōrē. Tā yīnā mē nā, kondār jēpā tsāmē kī hōngchū tēnē, tā yā xāyī tēnē jīgjōr kī tōlā ngā tsū yōngkār kī chākhyā nā rīng sīnā rā, yōngkār kī chīngyā nōr yōng mā sīnā, tā tēpī chū tōng nā hōng yōrē sā xāyī kī lōr jū tē, kondār yū rīng bō jēg tā rīng tōng rā wā jē tēnē jē ngōng tē yōrē. Tā kā rō, xāyī kāshī jē yōrē, tēnē chōrē nā, yōng zē lāma yīnā lāmi kī chē sī liāng rā, yōng zē kīndā kī hōng yāng, māmbō jū yōrē wā, jō bā yīnā yāng jō bī kī tōng rā sī yāng lā sōg bā, yāng tē rīng tāng kō rāng rāng sō sō kī tē lōr jū kī chē chū jē wā jirā wā, yīnā ngā tsō kī xē yī tī chīng xiā nōr xiong mī kī lōr jū kī rīng tāng tā kāntir sī na, ngā tsō mī jū nī mī jū hār tō tā sō sō kī tā tā yū tīng tīng tī yīn sī yā kī xiā mō tē ngā rī nī mā nyā wā rī tī rī wā yū rīng bō tīng tī pā nē tī wā, tā tīng tī chī chā sō rī sī, tī yīn sō tī tā kōng tā ngī yār xū yā kī nāng tōng tsō rā sī kō nā lōr jū tīng tī jā yī tēne tā tī kī nā lā tā tsā ngā tsō āyār tāng kī lōr jū tī kī nā lā tār jō yū rīng bō tsā yō wā kī mā xī tō lā tā yōng kār kī chāng xiā nā rīng tā hōng tī tī kī pā xē chāb jū kī nā lā nā ā kārtāb kī nā pā tā nā mā bō jī yō tē bā tā tī kī nā lā chō yī nā nā kā mā bō tā nā chāb lī kī lūk sū yō rē tā chō chō nā mā tsā kā mā bō yō bī kī nā nā pā chā xiab kōr sōng bō yō kī yō jāng kōr nō ā chē jā sī tīng rū ā sō rō kōng chāb lā sō bā xē chēng kī jīng rū sī yā xē sōng xē xiao kī tō sōng sā rō lā sō bā tā nā mā bō jī tā rī yō rē tā yōng tū tā ngā tsū tī kī yōng kār kī chāk xiā nā rīng sī nā rā chīng xiā nōr xiong mā tā sō jī hōng sōng tū tā kāntā mā bō jī kī hōng tū tā nā dzē wō xī wō jī tā tā nā yā tsā kāntā tē mō rī
yagpo tante kyo yore, ten yin son tu che chu te, ta zi ngombar chewe ki gyuram tu ke nana, tato lorju tu ziv tu nana, pechar jindang chenpo nara min ra osam ne, kubar rangi ki tante zam son. Ten ma tse be ke nga zo ching xa te, ngoma ne, ta war ta ngon tu ching ba zi ya ta, nga zo hu ki na ta lorju ki tole, jindang che xiu zi ta, nga zo pu rangi ki na ta, rikbe zi le chope ke lakse, Ti lakse ki sukhyaali ki xiamote, soso rani ki huye jene, soso rani ki taa kongolo chontoba. Taza pe chakhyana dranaak nal di dhugaba, ti kin tseni ta dranaak lorju ta kog yurinbo yinbaad. Ta xin to, taa shilo ki huse soyaak ta, kuu soyaak si tole na, jay chingba soyaak sa na, yaan tsar xia sa lan, tsar kuu sa lan da, tazo chayta soso ki simchaa ki tkaali, ta ya tong kong laklaan fi chuk tazo daarde tanga yurinbo tani cha songa ra, ta yin songde, nga zo xayi ta ta naa xin ki, ta nrokpe ki tong kong chee tun paakba, tani jay taarde wa, jay re ma tope, xayaan ki mirai xayanda ki laani yaan, zay tu si de wa, tani jay zayi chayana maayi ba nga ma, ting saa chayar cha xayana, ta ma kaa jay ki yaan, jan zang tani ki soto pa, le la ta, sido tende jik sondo ina ti sowe ke maashi te jarta nga zo xeyi te nge me ke chingxia norhiong maasin na da yungkar ke traxia narengsi na tera maato peke tende me yongka mando da yungkar ke traxia narengsi kwaya jumsan ta jirisan go na ti ka kaabla nga zo tra chakpa jangwa ikaw da xeyi ta hong da traxia u chenpo yobi ke tangsan la dene yungkar ke traxia narengsi chakxia narengsi ya tende jik yisun duka ta te jizo tuyuk tuyula yang me su su yina ta ko tra chakju cha chakju tsu jang kog ti ki lorju Teko yurinbo te jitso tola ne tewa. Ti kitaana, yaa mada miyukin soa kitaana, tani maichina tamewa tani jirwa. Ye na jitso tola, nga zo ngosu tazi xiamu te, ta kong tewe ka maanshi tola, miyukin lunkamla jibo yuwa, jitso tola zi meyik tenan zibo yuwa. Lorju yurinwa naanshi ki nga zo laklaan ta xeab jen cao zi tsuipa, tani ji lewe ki nyamnyong tani jirwa, tani ji lorju yuwa res, tani jirwa. Tani ta nga zo diki ko la, chepar jen ki xiu ju ki nandong kandaraya sankana, nga zo chingxia norhiong bandi, ta mri xeagi na, ta ganaadan tong chenpo jik chega yorda, jizo tiki tuyla, ta nga zo yungar matobi sacha xeantak ki kona, ta nga zo yungar sanga seya, ta titi yu anxi chenpo ta, zi zintam chenpo, tani ji bongsa ji cha songa, yin song tu, che zang tsame ki pong pok maari. Ta ta kandang yungar ki chak xeantan rin, ta yungar ki xeayi ji mato peki, sacha xeantak li, dangma dak suyndra wachi, tani bai du tangi, pi che kong songa yina, ta ndor tu ti yina ten zhiga yo mara, lana poga yo mara. Ti yin song tu nga zu ji tsok tola, mraik ti ki chi chu, ngon su tani zi, ngon ti pa, tani ji yunzan ji chak di wa res. Ta na ta nga zu ti xeayi ti, ta ta ni yu rinpo tani ji kina la, nga zu ki sacha mambo je kina la, tani ti, ta zi su chi yong kido. Zi su chi yong tu, ta na kar zang ji tsok tola, ma tsang man ranya re. Tene chu nda hong chio re, nda hong ma chio seya yaw ma re, ten me song tu. Tsa me ke nga zo la ta ti xe te yagpo jen do, nga la zi so ni zong ro se, ko la zi so ni zong ro se seya, lor ju yu rinpo tene je kia song. Tan te jere san ka nga zi zo to le ya, ta rong tu rang ka sam na la jibo chiong. Tene ngome rin ne xu xa re, jeng ne nga zo me ju ke xe yi so lo tene je re, ten yi song tu ta tsa me ke tala zi ga xia chen po nda zi da, tsa me ke tala zi tong chen po tene xiong tu, kuba rang yi ka sam la ji zo to la, fa kya sa mo ta xa pe na wan ra wa chi tene ji chiong. Yang gawe ki junzan ti jiru yisi na, ta jizu kato la tani kar zong, yagpo jime na jizu cangme ki tala zi huakjao sa mung yong hata tu ma cangme tong qinpo sige maari, tala tong qin maasi tu cangme ki tala bie zong sige maari la na, nyo zong qigo na qinpo yo maari. Ta yin dung, ta da xia su xia ba ta, lor ju ki zi rin tang yo ba ta dang, ta di xia yi ki so log tari, ni ni na cangme ki ti la zi, ha jang ki tong qinpo nda zi, yang de jizu to la zi, na wan ra wa chi yagpo jime dong, yong kato, ta yong song tu kubha rangyi li cha xiang na ha jiang ge zhe sheng gong ne zhe ya zhou wan zhe de ne sheng xiong zhe qi qin song de ne ji zuo tuo le na de ya zhe ya jian zhe xian zhe ge wo dao qin de ji qiong song de yin song de ta li qin se du cheng xia de man yang gong bi de yang ba la suo qin ne na nga zu ji zuo tuo le zhe fa xiang ma zhen jiao ne de de ma zhe jia jian zhe ji qiong song na ji zuo tuo le pen ba you xian mo jing dou de jie de sai ge na nga zu lu ju ge jing dang you ba jie xin ni ne na nga zu ji zuo tuo le pen ba wo su you ba de ni me ke 기뻐요와 쉬다 태속을 직바 메와 소음이나 양보요바 현이나 전 칸톤보다 저 미기 치기 메게 때나 아 따뒤 피친 제보요바 어떤데 저 화자 선보 혀튼데 저 응원도 스타디 로르주테 에 쿠바라니케 타이코 휴나라
在我们这边呢，他人上健康，老人忙不停的在医院里面上，啊，在城市里边，他可能这边他的就吃上不去，毕竟许多个没办法呢，啊，忙完简单那边个难了，啊，在区别给他了，啊，在公共大厦要特别就硬，他那让给在很多他妈在一个个就这样的考虑上，可能俺做他人看上，啊，他在这座套了，啊，他立马他上面在让上速度个老酒的人那个老酒的人当个老酒的，速度个，在切出个老酒，不要他妈上嘛，这座套了好像上面在叫个个要了，但是呢，都是说说让你给人那等你把切下来等呢，在去找，嗯，吃上个。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
시작을 하다 된게 내용 그거 같아. 너희 내가 저 티가는 소토금 너 락제게. 다 칭바 바 릴레지 소자도 들에 때네. 현에 나도 향목 배시다. 다 다제 가조나 진생게 행동 치혁바 너희 나도 배탈라 켜네. 내가 저 때 소요 용기어리. 다 소용도 예 다 소도 러니게 이제 뭐 참유결이나 참여 그 급반이나 회 장장요 봐. 아 들에지 시도 된게 내가 저 협진 처비기 우미기 로듀다 마냐 Yungkart soba sanada tata lingti shang sacha ta sa yangshin jachibog jitta wiki gorgorin rao chi tani jay chao ti yore. Nga to chonsu dun yore, chonsu dun ti na chonsu dunpa zo zo titi tonga mara ma to chonsu tsama lungpa jay na la ta tong te yao. Si sacha ikin takor ti na purin dungzi yukson da ju yinlaa jintan se yao tani jay hua na ayar tang shen. Ta tani ku lor ju jintan shiwa tu na bongsa chi dun pakba yangri sacha zunba yungkart mumro dun na la zanpo jayi ki nyano tabi tani jay ta. Mi na chuksa chi dun chakba lingti namar xiong cha chubu jiru dewa long ju lili chiwa se yao tabi. Sor na ayar tang shen dan dobi ka huangkan dinsa man zi mi chon ngam chesa jie chok ki kong ngam chesa xiong po mu ku lingyang linsa se yao tani jay ki ta lor ju tanda Chiyotun paqba jay yindu tiga sachi ki na ta yulung tiga kumyi ri, gu luk ri, xia luk kuta tsu tsama taya xiada ma rabi qianpa jay ki nguwa ta yobba yin zang tsami ki tong qianpa nga zik qianpa tani jay qi yung kinto. Tengi sondu nga zo dar jok tiga lor ju ta tata kongtum jihye mongpa qiga me ta ngomir nixiyo na tani jay pa shukchan rawa qi topsun. Ta tata bu rangyong jong ki ni ngomir nixiyo na ta zunbe ki na la ya tangwa yin nga zo nagu chungyar ki na la shukchan topsar rawa. Tendri jenyi. Maawo pe tuyla nga zo lhar zonki yukor tarjio jangwa ayar tangla tendri yukzo wari. Ta tiga kaabla, ta nga zo lungpe ke chechoo yo pe ke shamo ta nga zo kongchun na jartang zo ke lingan ri la na nga zo ke rintang chebi ngobo je yin songdu. Ta ma tsame ke tendri je tarjab chere tendri je tangne tani kar zon shichong chebi ke nga zo shamo ta kongwe yo. Ta ta kongwe ka jirang kuchu la nga zo zeng ni na xie chabju, ni ni na zi ta da jukyo tizu ko la nga zo xiamu ta kongchu ta jirtaan yulsu kumshi sinanda, ngome ka zor jun sinanda o tala tongjian si tu ten, tani jia ki kumsu ndao chi tani jia chandos xia tani yin, tani nga zo tati rintang chiwe ki dar jok yu yao ki nana nga zong chi dung pakbe ki kumshi tani mambu ki yore sacha ti kong la, tang ayar tang la da juk du yu yungkar tewe da juk ba tang yu la chua pe kira jang juk ba nyi yu ayar tang la nyam jok chiwe ki lor ju mato mambu la lab ju yo ba tani jiri Tei nga la yu la yu chowa pekar sayo ji yori, nga su yu ki tere re yakbo ji yori, yu la chowa pekar. Tei ki kong la jang mambo yori, tei kaab la, tei jang tazo jing wo shi na, ta nga su da tu jubi ki nimo la, jang tazo jing wo yari, da tu jubi ki sor chiang ya,
江子教养不要的，他那江子都叫爬山山的龙巴子的江就龙巴。